0: mandao rin surasan arna biometrika. Isaw tuka naman ulit sa urawanaw.
1: Amray urasi sasansi. Alfa Simon manulitra urawanaw. Amin'ny iray ora sasany tolakandro.